siwa, ye siwa, ye siwa na ya nazini, siwa na ya na huu. Tamaga ni mburame bina mtetamo, bina mtetamo ina ikomine dare, ikomine dare, ikomine ngoku. Ine nga ye gwenu manjo masaya tuneli sela kamsia. Ben la gaya tuneli sela ye. Tuneli sela na miwa ya tuneli sela ye. Ben la kana miwa si diba maime. Miwa si diba we miwa ote ba dum dawa one. Dum dawa bonati wa. Ya tuneli sela wal bina. Nama garumbara ba wise pa ina de. Te yom ni, te yom na mi, yo kadi ma di tem na gom na.